Awurade wo wanya wo dey awoden fo oh Jesus mini ati Moses e woman e din kan no say na e ka Jacob ko na obari mabi ne no baba tentam di ko dru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho ko twan awurade ani one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri sa wohunu se edia na dane so enye din ya na yedim pa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade ko tentam na trani si o twan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa wudin na wadin kwani.

na ndifa kana yota mami na kaya kahu wati yen minomi yenu wati yapa nidi piya nasio.

na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ah wonyam so da funyam so oh na ni monyam timi